0: ampa ye yero ho bone dendende pa yero ho bone dendende pa we say demonic body guide demonic body guide wonim se sofo menim se matesa se me da obi timi ka se reverend me na ma no bi di machi
1: yes
0: what be da e demonic body guides omo no they are not omo sofo omo demonic body guide this is their works they guide you from good stuff at the paper banon no mo botugo odi wachi ya se da yi na se no akwa we di na chi mama di na chi brother di na chi enye ma na oton no mo me nto da ebre bi me ka story bi chiro akase na media gro e your life me say ayi your fra baby or your friend say o manjo aye show to msoro no ana me koye program bi ho
2: asempa fm
0: na na kwane nye kakra nti me ko wo shika ti ma pack car na washing base for no they were washing the car na me to me say mama bi so dokuno nkran dokuno bi na dokuno aye ma ne so no na wo hwe mama ne nante o dey ba timus wa bre bitwo din na me friend as mama bla na bla di mama hu bibi na me friend am se bla no bai na busa na se pa chod dokuno no ba ko ye sey na obo obo no mama me na busa na se as wa bla o se oh bla na wo tena se no sofo akonya si wo so tena fo akonya si ho menim se mahunu sa de na wa bre o pese won tena fo no wontimi enye jano ho no nye free atena se na chese kashire na so ano no o obi anyi o nanu ato fo ko ntwe ni mumpumfa mo tena fo na so wa ble o se ma ble o se bla misro to bi ma me wate na me hwe na nim ana so na di free na ba so fo te o de dokun ni free o doko wa so dokun no me mi gina he o ma me 1 trillion oh e ka chem se so fo me 19 free odoko enfamra
1: omanjo
0: adei kacha msa mi ko dance wam na mi hu so ajeli me sofo na adie we sa som ana mi busa na se ya to se wuta som kan wosu opie ye nyina ya to me ensa
1: jesus
0: satan so no moto no 1 cd 50 pesos ha afa me hwe ne din sa na mse eti mama wo di adie we su 3 su 50 odoko ena dia bo fanko ha o manjo ha o se na one stop me anka me se wo mako ha o na mse ha
2: e wan asempa fm
0: so so na nyame adom kakra wo me ho no bia be mama tight ntina me ho aye dem aye bla ana me frɛ washing base for guys no satan no so bi su si dan asese ntina me si for boys bi ana mu so mse come do mom so boss come there wo se gana nkran so me mo nka boss so mse boss come there boss come there akwaba ko se woni mo hwe mitiv wo so fo patcho han ana mse woni man patcho wo check dokro ni nyina aye sey so fo ma me ne board dokro ni nyina no so fo 500 gana ko ndru I'm telling you it was 300 and something ndru mpo ene nam ne bibi hawo na me yi 500 Ghana man am se mama jena mfebo na se be mama me fan kudi ma me ne hwe manim di sa sofo obone ne nu so na mka chen so okwa asole ti ase mo beka okwa asole no nko ne papa ana se mama de di wachi no pasole bi ko ne man pa ibo munya de mate ana me de me tu no funa bom pa man na me diskan man no ko e de di na chi sunsun body guy ti je sa de no so no wo sia no kra na wo kon dodoko no na wo ye wa dwene se dokunu twam nti wo beto bia dia enye se be pamo ye be mo amen bodyguard ne be mo amen te so ade ne dog kun ba to e bi nyaw da ho wo se aduane bitim o kon tumi da aduane bi wo nya be wo so be dia wo hu ya pe na wa amen na to woni so e su I'm telling you sunsun ma de e ti fa gidi e bom pa we yo wo se every demonic bodyguard wo ye so fa mpa we boni ye se bi di wa chi a asoro no obiansi wo mponi abeka wo beka praise the lord obeje so hallelujah amao tiamu e na yenko can den de declare say every demonic body guy
3: every demonic body guy
0: empire we yemo ni you adwadifo bebre sa na yae wo ogyina wo nchen sei nipa no beto ade no tumi sade ni mami wo peso oto ble wo peso oto ye bema na suso ma no agye mu okọ ni apam no tiamu kan biem declare say every demonic body guy
3: every demonic body guy

0: kolede maye.
1: Yes.
0: Esi sa wo sa papa wo ya. That is all what you
1: know. Yes.
0: What the moja ba gie nyina. Into nko ano ntimi njo.
1: Yes.
0: Wa mani o timi yunfiri. Weni gwa so timi yunfiri. Onya me ba jo. Amu wa ba mumu. Na ne ye me ya wa so fo ni bi wa wa ma de dan. A so fo papa ma de da o. Omu so. Fi so akasa. Yesi skenti. Wa kasa yesi o pe ejapade nti. Wa kasa se. Bra. Tienye ni pa ka
1: tie
0: na tienye mi asem
1: asem
0: tienye mi ne
1: tienye mi ne
0: tienye mi asuma na
1: na
0: ka che jelemia o se ka sa o yakola
2: na ni mu kasa
0: o ka sa o ni mu kasa o se ni ameka no
1: eno na beka
0: na beka
1: ye mesuma o
0: ye mesuma no o na be da
1: o beko
0: tienye o se se o nyankopon ka se kanu ka tienye pa e she ni pa ni
1: dabi
0: so she ni pa ni ma utimi nyenye mi adwuma
1: dabi
0: Who tell you pan is a kika? Who three yen is a senior swan?
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: Asempa FM.
1: Yes. Oso your mwa, omo shishye na kitu afo. No mo omo shishye na umu omo, omo huno. Sa o shishye na mi abede. Adena o imbiya shishye na mi no huno. Na de o shishye na mi umu huno. Oye yim.
2: Dabi.
1: Na mi le yim.
2: Dabi.
1: Eje wo upani au yenti, ena nyame meo. Bwani kuto le timeti ti eni enyanku potye.
2: Yes.
1: Sa o chi be nyame, na o chani awa yenji na na kache wadi se radye. Kumi mabu fa mi mfu shwani mi mla tucheme.
2: Cheme.
1: Na cheme wakuya.
2: Oh, Jesus.
1: Radye yonu kwa fose. Obeju.
2: Amen. Amen.
1: Sugwe radye so.
2: Yes.
1: Obeju.
2: Amen.
1: Shisho wajin kwa.
2: Yes.
1: Shisho wajin kwa.
2: Yes.
1: Krabbe me.
2: Amen.
1: Shisho wajin kwa na krabbe de.
2: Krabbe me.
1: And you do say, Shisho wajin kwa na krabbe me. Unibuto.
2: Shisho wajin kwa
1: na krabbe. Now krabbe. Wadwa forward di diame.
2: Now